0: Zero, hanya hai sotoro no di borka ham tai lam sogo khnai tok nai mari kising sogno sara sa poen dok mega har FM zen to ni tabu di porjora ni tini ni wan sogo panda wa ang tong war ze molika norok bai yo panda no puilan sini pai thak zoro romoi tong lanai tini ni wan sogo panda wa seng kabang ma kok no wan sogo no to yi salayo tai kabang ma kok no khoroksa tai khoroksa ni thani kok bi tibu man layo wa shu shu ke sini khabo thang salayo Wahsyah wahsyah seng saiman ya, ke lama bo saiman o, siano seng siman o. Aw, abu no tini ni wan sung umpanda sini o panda sini thani o bu sukses nangkung mani. Seng obo baise, kroksa te kroksa kok bidir laye, man laye, si laye, nah laye, lama solaye, lama punuk laye tago. Hadi abu hanya tini ni wan sung umpanda bo tini bo hanya hai nor sung mano ti norok bayang salai piunai. Tini ni wan sung umpanda ka? Aw, ini ke kok Thai ni hai nai kok Thai siang lak. Abu ni kok bokro. Nang mani bai, musung mani. Aw, sini thani o nang mani batamo, hai ke musung mani batamo. Hadiyo zara o sini kok dung nambar tu norok sai man jagno, hai pi nang. O zara o, kok duk kai siap hai jak tongo ba, kok duk yaksak nane, ya hai pi nang kok duk nambar sai kenal nai. Bulawo 0381 je mobile tinya rokhe au tabuk to ke phan telephone ti liya jutun mobile ti yo apan bagai 0381 2326253 hanyo hai sepinai 0381 2326253 aba bai kering manai hek ya ta ke sa kok duk number botongo 9485007172 hanyo ke pula kok duk kering jak tong ba ya segene le nai saboto Hello? Hello? Aw, hongke korang kana yang mani bagi yang kokduk sasui marka. Tini ni wan sungung pandawo. Tini ni wan sung zane kong ka musung mani bai nang mani. Sini tani wo nang mani batamo hayak ba musung mani bapa. Sini lang mo. Padi hanya hai kok tu pasing o thang nalai nai kok tu go saboto. Halo. Aau di korka ham lam sogo. Sabang ka sagar di.
1: Angyang dosram sammi ni ang omit
0: sarongo. Omit dosram ni. Aau aau. Tini kok got mangka kana gari ta kok musuk mani batamo hayake nang mani batamo sini lamu
1: aw
0: aw aw ta ta aw wang to ro samang to khana nai hai pina tini khe request ban da ya ta Dado, hambai. Aw, fajar zara wo, sen salai tu mani tini ni wan sungung panda wo, musung mani bai, nang mani, abu ta musi di lang mawo. Hello. Hello.
2: Hello, bye.
0: Aw, di borka ham lam sogo.
2: Di borka ham bye, di borka ham. Dala keno satu tung katene le.
0: Aw, aw, abu mian bodlan ka.
2: Ini kita nangmanu tu ni sungmani.
0: Aw, nangmani batamu, hek ke musungmani batamu.
2: Dala keno topi ta ham. Nangmani kita dala keno sung nokku logon ka dala keno taro. Kalau waro, apa lo,

gửi ba gửi nhỏ dễ phụ sưng am hay yên cái trong phụ bộ sưng wana ya wui wan su ya wui nok ni borok gana wo kuri ano basi ne nai kuri su ba nai kuri ni hen pa no nang am bu bai kuri ni sak ni man thai rong no ni ni man borok rong no nang na ke mai